0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kaya na ba yung kaya ko? Murang bumuto na gina kong itmigim sa kakahiyon. Asa ang CR? Ah, padamay. Lahak mo ng CR. Kaya na kaya ko. Si Turo? Si Turo? Murang na ito lang check sa sulod sa CR. Bugay-bugay ko ni si Turo ba? Sabi na akong nagbago na ni Waman na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw tutak ang hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbana-bana.
3: Mang Kanor, atong video kong kaya para kapapunta sa kanda.
0: Pagpayo ba? Kabob paminawa ninyo. Tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gina lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Umura na magna.
0: Oh, di ba? Puro giganahan.
3: May basag lamik and chicks on a bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Akam dito yan ang turo.
2: Grabe na makmakan mong Kanor.
0: Oh, relax na mo dahil naninu gilabte.
2: Di na pwede. Dapat busulod ta kayo para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
2: Sikaran ko niya. Ano?
0: Pagkabakan!
4: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abay, magunabog na kay Chicks din ang kitala El Toro!
4: Usay, Chicks! Kamalabitaw ka ang constipated ko! Gawas mo!
2: Kaamoy ka, Mang Kanor! Ako pag-ibiyahan ako priority nito kahit para lang mo hits din eh!
4: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-girahod na mo, be! Ha?
5: Mga DJs na makulit.
6: Hi, Kuya!
5: Tugtugang malupit.
6: Ang request ko, ha?
5: And all the information you wanna get.
6: Sam O'R.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Migoy kami na. Sagtong buhay pa ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Kasi mahapdos ang mata ko. Daw kisagani haloson ko kakita mo. Pero sa itong makabati ko sa Maninoy Wonderlana ng ini, kinatistingan ko dayon kaya ti, atin ko ba si epektibo man bala? Mamatuod, epektibo, gilman. Ha, sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko, sa Maninoy Wonderlana, ginaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tukag, tukasulay ko sa akong pananawan. Ha, sang sadto nga wala pa ko gagamit, medyo kakurap-kurap ang pananawan ko, pero subong, why nagig ko sa may makita, so masulhay nagid ang akong pananawan. Kasi gani, huwag ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Recording gani kami ni Subong sa interview gani. Huwag ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Ote, sige, mula na. Basta, epektibo gid kaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo.
3: Ble! Tinunto ito ah.

0: Brenda, ano nang eroplano? Ano yung nag-ikis-ikis ng Lupadya, pre, ako?
1: Eh, ala, pre, ano? Eh, basi ko na may diferensya ng eroplano na, pre. Arararang stewardess, oh. Miss. Nanon ng eroplano ni Kendra ka pa imo yung halakop ko po sa hubog na may patulugan nila ng hubog na miss.
2: Ay, hindi pwede sir. Kamo ni siyang piloto.
3: Abaw! Pwerte!

0: Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kaging imong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na din sa gawas na niya! Oh, kagdadlok ko rin mo! Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mang Kanol!
3: Suka Mang Kanol!
2: Huwag ko madlok sa akong asawa! Tanawa niya mga sanina! Kipanggawasan ako!
3: Go, Mang Kanol! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kaligyang mga bragwak nit ipang pintig ko ni Alia!
3: Isunggang Mang Kanol, ay!
2: Kanagod, ako yun ninyong idolon kay dili ko under!
1: Hay Kanol! Ganong ikatag mo na ni mo ko sa nina din, ha?
2: Pandamay, ang akong asawa!
4: Hala! Sa Mang Kanol!
2: Darling, kigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidan okra magod din dito, narimaho.
1: Hay ka na, palusot pa yun ka ha? Palayasan ako ni mo din, he?
2: Wala, darling, ay.
1: Aw, anak ba? Pagtarong ha?
2: Isugagin ako, asaway. Pangtas kay batasan, pangtas pa yung jagway. Oh, Berko, sa kahadlok.

Available na ang patis nga manamit, Rigna Patis. Rigna Patis. Sunan mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis, kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisugdanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa Mental Hospital.

0: hindi ko bala maintindihan ang imo ginabatyag.
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manuglibod sang kulon. Santo siya dokataas ang sugar level ko. Ang bahal ka rin doktor daw ma-diabetic ko no kung kasi tao mo. Pero siyang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana. Ginhambal mo lang niya sa akong samigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kay Santo sa kada pa-check up ko, taas ang sugar ko. Pero siyang nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana. Nagnami pagi kaya nga, nagtaas pagi ng sugar ko, nagdamo pagi. Nahulat-hulat ko na gani nga maglalawas mo. Parang subton ko kag ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sa sugar mo. Iyadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kontagpilaso mong kilo sa sugar. So, napamatundan ah. Nga masyado gid ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.

0: kamatis, cookies a utan, cookies a ilong.
1: Bow! What the?
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Joy! Paano mamalaan ko ang nagapaligo sa CR? Babae o kung lalaki? Ti wala man sa may nakabutang he or she sa may atubang sa portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas? Amo na?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi gina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, aw?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman? No kabudlay man naman?
0: Hindi, apos-apos na, day. Hulatan na lang ang magwa, parang balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: I'm going back someday! Kawat beo bro bayo. Butang na ako ni usa ka basong mantika ni Slamisa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Mausan ako tong tamban akong iparep sa silingan. I'm going back someday.
3: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako di sa balay. Giuhaw man ko eh. Uy, ay isa ka basong tubig. Ani ya, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to kong mantika diri sa kabasos lamisa? Naaraman ako itong ibutang anong nawala man. Wa man po nayabo din eh.
3: Ah, kasakit sa konti ya.
2: Ay! Pandamay, ang akong ugagan.
3: Kanor, unsa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to, kay magprito kong tamban. Charan!
3: Ayaw kong charan-charan na ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabayo ba ka nga, kanapulo ko nagbalik-balik sa CR? Gusto nyo ko ni mo hiluan, kanorang ka.
2: Ma, wala ti kang hiluan. Tama-tama ra po ninong kagmantika sa kabaso para mo islide.
3: Mo islide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlo at akong almorana sa sige kutok?
2: Pagani ma, limpyo na kay kagtinae. Ah, niya pa isa kabasong mantika.

0: Ang Jimmy Choi.
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang Jimmy Choi.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Jimmy Choi.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Jimmy Choi.
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, may dulse ka na, Choy?
3: May araman. Ano mong dulse, ha?
2: Paugom ko sa uyab ko, Choy, ah. Para mag-sweet man sa balasak ko, now.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Hindi mo ba naman intindihan ang imo kinabatyan? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo sa ang way ka pakagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa way ko kagamit sa Maninoy Wonderlana, nagka-problema ko kahit daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo. Wala ka itom gin. Sunlog ganit ko sa mga amigo kung balin ako no. Choco na batok o batok ng choco. Ambal ko, hulat lang mo kayo magamit ko Maninoy Wonderlana. O't ipagamit ko din sa Maninoy Wonderlana, epektibo ka dyan. Kaya ginhaplasan ko ang akong nga liog. Aba, o pila ka minutos lang, ginuk. Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Tikon din dula atong itom-itom, pating liog kun dula man. So wala na ko ga problema kun sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Ah, wala na kay nga, wala na ko batok, wala na ko tangkugo, wala na man ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal nila ko no do ninja turtle ko. Haha, perti. Tay maghambal ko nga sila nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
1: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: oy.
1: Oh, gano'n naman po. Samo kayo. Tana na Facebook status na lang ka para pwede takang i-like.
2: Ana!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: lah, pre, kita anak ng X-Men, pre.
1: Oo, X-Men, paborito ko ganyan.
0: Ah, naibawa na ni mo, pre, kung sa'yo pilido ni Beast.
1: Ah, pilido ni Beast? Duwa, naman. Duwa ay kumalo, pre, aw.
0: Kuan, quit. Beast, quit.
2: Tabaw! Puwerte!
3: There's more sa tanghali.
4: More sa tanghali!

0: Sayang! Sigatang kakakaroon ha! Maabusin na lang ko kung naaran ako sa tubang balay nyo.
1: Oh, Plang! Okay ha! Sige! Ano sa laking dalon mo?
0: Ay! Busin na lang!
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapilay sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
5: More sa tanghali!
2: 11th one, Lunes hanggang Biyernes sa MOR. My only radio.

0: Yan mga Jong.
1: Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
2: Nye!
3: Maright!
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: More sa tanghali!

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Tawag lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan, baw na napila sigid sa pagkasakit. Malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil, pati apat-apat ganito, testingan, awa ay, yabon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderlana, abaw, pratik-epektibo kay Kagin, banyusan ko siya, kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana, nag-epekto na yun. Naghabok ang akong tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipa-utod na lang ng tuhod mo. Di ba katapos naging utod ng tuhod ko? Ati, si gwapo, gwapo ka ng epekto kayo nga. Huwain isang pila sa akong tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Gwapo patulukon. Hipid-hipid tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderlana. Epektibo, aprobado, garantisado. Porte!
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: aja nih ke Pati kapan belasa kita warna ghost
1: ghost sir
0: ghost bala murto
1: nga Pati man sir eh sir nga katamangkot ka man sinahaw
0: wala lang kito balang naglisensya ka sa ako nga maten sa lubong sang imo tiyo nagkadto ding tiyo mo nangita sa imo
2: abaw puwerte
3: Salong pang fiesta.
4: More sa tanghali.

0: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jessica. Do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa, kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.
1: Araw-araw, araw-araw, yes, ta, yes, ta. More sa tanghali.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kapag tinawag kang plastic, tawagin mo rin siyang papel. Kasi hindi ka naman makikipagplastikan kung walang pumapapel.
5: Hugot pa more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: yan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali, taguod talang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sa ati akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko di, ha? Ang obra ko, hala ko nalipot mula sa mga barangay-barangay sa makilidalan, kutob sa mga nag-aandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-emo-argin. Isa ka adlaw to, no? Nakabati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawli ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra ko nga libot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo drato tambis may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko isang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko balang kinatan sang ido drato tambis sa may buko-buko na sa may buko-buko na sa TL bla. Dira dampi ko kinagat sang ido mo. Maayo gitang epekto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akong nga buko-buko. Sumaylo sa akong nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti. Parang hindi kitaon ang kinagtan sang ido sa akong nagtang nga nagsaylo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, ipos ka mo ha. Hindi ikaw mo manugid nga nagpa-interview ko sa inyo ha.
1: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Pinunto ito ah.
4: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Cheers, cheers!
2: Cheers! Cheers! Mangkador! Bala ba ka na doon ako ay buongon?
0: Mau ba? Huwag maminagutan. Sanay ka niya. Kalit lang. Kalit lang ka kanahanak.
2: Mangkador! Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
0: Uy! Kung saan ka dito? Saan ako?
2: Murag drum!
3: Wala ka sa akong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usa ka dako ang gamuti.
3: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Ingana ka dako.
2: Oh, dako agi dayo.
3: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo, nagbuhira matong bitin.
2: bitin, gamay lang kayo na, Mang Kanor.
3: Lulukay.
0: Oh, lulukay tuod, pero... Maabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
2: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
3: Asa na, oy.
2: Atik naman ang Kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin. Tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
2: Di namin mo tuwa lang istorya ha, Mang Kanor.
3: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na imong buongon o imong kamote. Kay putlan ako na akong bitin.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. O ang atong sudan karon naay chop.
1: Wow! Kunsa na siya lit kanang pork chop?
0: Dili, ketchup.
1: Anay!

0: Mama! Uy! Kita yung ading drawing ko. Malanggay yun.
1: Wow! Malanggay man sa ading drawing mong karabaw. Matibayin kami na drawing karabaw.
0: Bakun man yan, Mama, karabaw.
1: Ah? Okay ni karabaw? Karabaw ba gaya? Karabaw ba ganin o? Masarigo no?
0: Bakun man yan, Mama, karabaw.
1: Oh!
0: Ikayan! Ah. Ikayan! Renewing tayo ka!
1: Ako! Big drawing mo!
2: Karabaw! Muli ka na mahin! Oh! Muli ka na mahin! Muli ka na mahin! Oh! Muli ka na! Oh! Makarabaw pa ng sina mo! Oh! Muli ka na!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: wala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Ibo Titoy, taga probinsya sa Iloilo, kag 24 anyos, isa katawang mahilig sa sound system, patokar, blan na, magpaupas gani, kundi itong mga lugar ka pang lakyaw ko na yan, para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko gina doot, tugid ang dulungan ko sa speaker, kay gusto ko gano'ng batin ako doon, ano katunog, kagano'ng kakusog ang mga sound system nga na. Ting sa sobra ko nga doot sa dulungan ko, baw nagbungol ako, bisan singgitan ko sa balay, kag sa mga kilala ko, hindi na ko kabati, bisan busina sa jeep. Kaya nabisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ikukubati. Why? Nagikumimbatian. Pero may nagrekomendar sa akon sang bulong, Maninoy Wonderlana. Ang nagrekomendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gin man. Kaya pagpatulo ko pa lang, after mga isa kadlaw, may patukaranay naman to sa sound system dito nga banwa to. Away na ko kadto, ay nako tiyaga pang laki ako din. Kaya nga, sa dano kalayo ang paupas, sa balay pa lang, bati una, shadow ka anting sa akong kapamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, wain na ko nagkakadto kay Bation man sa Kalinog. Magpaupas to. Wain naman ko nagkakadto. Bation, sablay mo. Pati na yung mga radyo nga gagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatindaan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisa mga chismis ka sa Piyak Balay na. Batian ko na niya. Kung gabi, alas istorya ang mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kag rinahon mo. Batian ko ah. Gagsiranamo lang mo. May taghol sang ido. May hunis ang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo na katuig subong. Uy, pagikuya tinulugan. Ha? Pero tigi di epektoy kay nga ah. Ah, tanan batian mo. Pati kinahambal ni Pinoy ah. Huwag niya kasalbar sa akon. Pati itong inawayan ni Chris Aquino ni Herbert Bautista. Balaan ko to. Batian ko to istoryanay nila. Tibatian ko na tanan. Pati ganihambal ni Barack Obama. Ay balaan ko mo. Di mo nang mahambal ko nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado, aprobado, sigurado.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Okay lang. Linya ng mga taong kunwari, hindi nasasaktan.
5: Hugot more!

0: Galing ako din sa asawa ko.
1: Oh.
0: Tapos na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
1: Wow! Eh di ang payat na namitid mo.
0: Hindi din. Kabayo yung pumayat eh.

0: dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalumduta.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ah, Lito, kabalukong kayo maging master aning in English ba? Unsa English anong punuan?
0: Ang English sa punuan, wood.
1: Ingon sa mong teacher kay tre.
0: Aw, kung tolo.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sang uway ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
3: Sang uway po ko nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ang sa una, ang launod ko na blaga kurog-kurog. Kung doon, matangin nervyos na ano klase balatian ng kurog lang. Maghigdaan ako nga, babe, ba, pwede nga kakurog-kurog lawas mo. Unod mo nga, uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo. Pero sa pagkabati ko na sa Maninoy Wonderlana, ha, nagtumara ko. Bawo, kadali sa epekto yan, kay 5 seconds pa lang ha. Isipon nyo, 5 seconds pa lang, nag-epekto siya dayon. Sa una, nagkakurog-kurog ako, pero subong, na-paralyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na, tawa, tama na katawa, eh, tama na ka... linong sa ako nga pag ginawi kay nga kigda na lang ko subong ang bilog ko nga lawas steady na lang steady na hang kigda na lang ko ulo ko lang na pwede mahulag o ga o tanaw magilikis to likis wala mga tango-tango amo na lang na kayo kay moon kay nga na-paralyze to ang bilog ko nga lawas kaya mo na mahambal ko epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Lahat ng gusto?
6: Or sa hapon na?
7: Lahat ng order mo?
5: Back to back dito!

0: More music sa MOR
1: Meron!
2: Akala ko lang wala! Pero meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Manang, mapait ba itong benta niyong ampalaya?
5: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
4: Hugo the more!
6: Cool down ka muna.
7: We're sa hapon na.
8: With the hottest hits for the entire barkada.
9: My only radio.

0: Mama, nadangog ko sa Dear M.O.R. Sabi na, first love never dies. Totoo po yan?
1: Oh, mala. Totoo gayon. Mala, baga. Buhay pa baga si ama mo.
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
4: You gotta help me.

0: Sige, paulay sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan. O biyay ka ning tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.
1: More music?
2: Give it to me, baby!
1: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Oh, Brad, o ka namin sa paningkaising kay magayuhom-yuhom ka. Anong natabo man?
1: Ah, wala, Brad. Nagdamgo lang ko kagabi nga ako noon nag-upod na dua. Naglagaw-lagaw, blabre.
0: Oh, gali. Ti, anong ina-yuhom-yuhom mo na kay ti? Nag-upod-upod na talagaw-lagaw. Ti, barkadahay man ta, pre.
1: Ah, wala, pre. Namian ako, blabre, kido. Nakilig ko, pre.
0: Aba, porte.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap.

0: Wala maintindihan ang imo ginabatyag.
1: Maggamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Sanguna, sanguway pa kong gagamit din sa Maninoy Wonderlana. Daw nauhiya mong kota na inihambalon sa inyo, no? Pero nabulayan ko mangihi. Ha? Hapdos ko mangihi ko. Kadoga tulo-tulo lang na bla. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung manghihi ko muna, doga tulo-tulo lang mula. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderland, ha? Kinuya man kong padoktor mo. Itestingan ko, anay, parang pabalaan ko anong epekto ya, eh. Pag tumar ko sang Maninoy Wonderland, dami nyo ng tabo. Why pilahan ganit ka oras to? Ay, sulhay na panghihi ko? Daw hindi na kong budayan ganit mo. Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan mabukas siper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya, pero titawahay na mga hihi. So, kumpara mo sa noto nga kabudlay, mahapdos kong mga hihi ka. So, mga tawahay na git, tawahay na git sa ilong ko nag-agi mo. Di ka mo man, magamit mga kamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
2: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Ate, pabili naman ng kape, yung matapang, yung kaya akong ipaglaban.
5: Hugot pa more! Mix of rock!

Pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada, tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa, wapa itong amo, wapa yung meeting.
3: Dami na pa, misig hulap din eh. Walang yaman na po itong amo.
2: Andamay, andamay, pindihon akong lakaw, Ford Park. Wapagin si Busing, dugay kayo. Magpatawag meeting niya, dugay kay Mabot.
3: Ingon-ingon, pagin siya nga alas 3 sharp. Wala pa man, naging siya din eh.
4: Mugin na akong kalagutan ni Bus ba?
2: Ah, relax lang mo. Mugin na yung kalagutan po na ako sa itong amo. Magpatawag-tawag ang meeting. Mag-ingon-ingon nga. Don't be late, don't be late. Kunya mo na yung malate. Mamasangin na sa ito, kanay karabaw, mitabok mo na nalit na po. Mo na hindi ko ganahan mo at inatinunta ni Mitinga. So, nagsaligyo na siya, kaya siya nga itong amo. Sunod, di na diyon kumuapil na niyang meeting. Di na diyon kumuapil. Di na diyon.
5: Nangadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik diyon ko. O, oh, Mangkanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
2: Ang gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot with me. Kaya may tengo siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
5: O sa maning nadawat akong text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kumakabot. Nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting nato.
2: Ha? Wala ko naging una na, boss, sir. Ang naging una na, ang nag-text. Dali ako. Napagod ka na dumog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay, kay ka, boss.
6: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling, take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep. Relax and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo na sa may dalam sang Forbes Bridge bala. Astig ko ya, ang akong dalam sa balay swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akong height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiil. Ito kong maglakat ganyan ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4". 5'3", 5'4", maglakat ko 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na sa Maninoy Wonderlana, gintestingan ko, ma-pictive, bugit man, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayagod ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderlana sa akong tiil, nang tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo ganyan yung Maninoy Wonderlana. Tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana! Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah! Mas agurugin!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nangarawan, maningil na sadli. Panamay, wala makulkwarta ka ron.
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na ni mugi impasan.
0: Daling, ayaw sabangan na ako. Inangawala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta ni mo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, milakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadtog? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, iapilag yung tiil. Naklaro ko yung tiil, Dreo. Migimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Panamay, nasakpan yung ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan, ipiton ta ka din sa putahan na niya.
0: May pito, may pito. Ito, lulong ko rin putahan na niya.
1: Okay!
0: May gamay, naigong ako sa awa.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara. Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Tikling? Tikling! Daliti! Ano ni card mo man? Nga puro lang ni F? Bagsak ka! Bagsak!
2: Ba, sinanay man. Daw kutaw ka balanay mo. Ang nakabutang dyan na'y letter F. Buot silingon, fasar. Fasar balanay, fasar. Gets mo?
1: Mahay.
3: Abaw! Puwerte!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay ako glisiton niya nga, isa man ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ka ginawa. Maayo lang kayo upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Agit tagaan ako, kagit haplosan kong akon ilong. Masyado ka epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga pagginawa. Gani, nako agad ang akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, darling, dira na lang ta manglingkod para dool na ta sa bintana.
1: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Ah, kanilang ako adong. Kaning labi na inyong kare-kare.
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller diri.
1: Ah, kanor. Kana na lang po dako ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare. Hindi duha ka rice. Maka pinagpagdali daw.
4: Lagi uy, nya magukod pa ta sa ato ang meeting taod-taod ba. Waiter.
3: Hi ma'am.
4: Ay, hello.
5: Ay, kare-kare duha. Para sa mo ah.
4: Oh, okay na kana lang.
3: Yes ma'am.
5: Sige na lang ko na kay mura kadali jud ka. Mapak ko ni witira ug minyo ron ba.
3: Hi ma'am, mabuhay. Here's your order. Duha ka kare-kare.
5: Okay, thank you.
4: Thank you.
2: Kadali lang. Darling. Anong nauna man na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
4: Kanor, sandiin na lang gud na sila magpaabot na lang ta.
2: Sili na pwede. Igutom na ko. Waiter! Tayo na ko! Waiter!
3: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Ganong naguna-una man nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna agabot nila. Di ba dapat first come, first serve na?
4: Kanor, sandiin na lang lagi na. Ikaw ba?
3: Sir, kuan mo good, sir?
2: Ayaw, sir, kuan ko. Gusto ka din na kamarinyo, dire.
4: Excuse me. Ano sa problema?
2: Dile magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban. Kami may unang nabot, dire.
4: Kanor, tanawa. Ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
2: Dile na kumorder, anak. Kinsa mo rin na siya.
3: Sir, mamu ko ng tag-iya, dire, sir.
4: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
4: Waiter, ihatag na siya. Iyak ka na lang
3: na. Sir, dili mo.
2: Dili lang ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Why you care, Peter?
3: Sir, imuha na lang.
2: Dahil ang busang kare-kare sa gunaw.
6: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
7: More sa Gabi.
6: More sa Gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, biri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Oh, impanada mo be! Tubog-tubog mo noy! Kalingking mo madam! Basta daraga, may pasubra! Basta gurang, may dugang! Paski manos, may bonus! Barakal na ka mo!
2: Uy, pade! Aram mo yan sa tiyo. Ano? Dawa arag yan saan, ayaw na ka sa UP kinalasal.
3: Paliguan!
4: Ata! Matibay mo pala si tiyo, ano?
3: Nampak.
4: Uyugun mo ah! Nag-iskwila sa UP kinalasal. Uno ang course, pade?
2: Wala kong pade. Nag-atinda man yung kalingking, empanada, tubog-tubog.
4: Oo, pag-ala ko, nag-iskwila. Yato pala nagdidilin siya.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Bart, grabe alam, alamsin mo ko na asingsin mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man parts na bulent sa mga questions, to?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na yung parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to, ya? Ang answers.
0: Aba! Pwede!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Paano mo mapamatudaan nga epektibo ginman ang Maninoy Wonderlana?
2: Ay, ako na mapamatudaan, sir, kaya sa 2006, nagbalatian pa ako mo. Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni sir kung sir, ang Maninoy Wonderlana, kagang ako masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko sa Maninoy Wonderlana kagang sa ako masakit. Sa sobra nilang inaway nga doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa. Kaging piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik masakit ko? Kay dito na siya sa sulod sa prisuhan. Nga why na ginagbalik? Di, ang mapamatuod siya na iya. Amo na eh, kita ko yung subong, okay, gigkuya kay nga. Epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Gani ka mo man, magamit makamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Good morning!
1: Marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.
2: Who got that more?
3: Easy as 1, 2, 3.
4: Para lamang ABC.
5: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada! Danlog pa sa okra!
1: Ako na good news!
2: Makalusok gihapon! Isang bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanurgog ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo! Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanur!
3: Sige, bye-bye! Good night! Mwah!
1: Shh! Hey.
3: Pa!
1: Night, baka niyang kanahanda ka. Kitsa nagataganing stop toy. Kitsa!
3: Pang kaning...
1: Kitsa nagataganing stop toy. Bata, pagani ka. Magdawat-dawat na kaging stop toy. Kitsa nagataganing. Tubag ako. Kitsa!
3: Akong uyab ba?
1: Uyab! Ayaw sa pag-uyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kaging stop toy. Ha? Iulini.
3: Pang! Sayang ka ayo, mahalon ba yan ang staff toy?
1: Mahalon? Wa ko ilabot. Money style sa mga laki hatag-hatag staff toy para makuha ang imong loob. Pagka humanaw sa pailaing kwao nila, maimpas ka kaduga yan. Iuli ng staff toy.
3: O sige pa, iuli na lang nako ni.
1: Mayo!
3: Nya pang, giapilan man ni cash. Iuli po nako ni cash?
1: Ah, buba! Nalikas na. Anak, okay na na. Prince na sa mo. Ayaw lang sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay may nalang na tayo display sa tong divider kay di ka po'y nakuha ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na na po na bagong tidiber. Sabot ka, okay? Ayaw na yun yung cash. Mahiram ako niya, be.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Yan ang imo ginabatyag.
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana? Kala, inibla sa matsyag ko. Grabe nga take sa maingrain ko mo. Agaog to hapon, gasakit ka dyan maingrain ko. Pati magabi bago magtulog, sakit man sa gyapon pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya epekto sa akon, pre. Dula maingrain ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pagani pre social, may pusha.
3: Pusha? Spell pusha be?
2: Ang pwede raid na lang. R-A-D raid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Mas agurugin.
5: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Kabalo ka dong, murag yutag ka tong story ni Juan Tamadong ba? Si Juan Tamad? Kunwari, ako si Juan Tamad, tapos ikaw ang bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako, Anay.
2: Anay!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Daga naman ni kay friend request day. Nisadyo din, may lado taba. Daga kay magpaad. Huwag mo siya kay ilani, bro. Kaning mga lalaki, ay namusigig paad niya. Kaning mga chicks na akong iya sa akong Facebook. Sabok ka niya kung darling si Panawag. Di, yun di ka tumagod. Bahala ka niya. Ta, nawa na lang eh. Panayin kong ada ni mga... Ay, naigwapa. I-add ka na yun. Sabog ka gina akong darling sa inyong Panawag. Istorbo kayo, kabalong ka Facebook ta. Di ko tika tumagun ba? Sabog ka gina, tumagun na lang ako. Kanihara ba ko din? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor!
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ka tika madugog, chape.
2: Hello?
0: Darling, chape di kayo. Chabe, chabe. Chape di kayo ka, di ka madugog.
2: Hello? Kani? Madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chape jo, day jo, di ka madugog. Chape jo kayo.
2: Hello, Kanor. Namutan na lang ko ba ang size si mong waistline o size si mong TM? Kina ako sa mall. Palitan takay sapatos o pantalon.
0: Naulian na. Nawala ng dead spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mau ba? Palitan na kunin mo. Darling, ang akong size sa TM. Size 9. Ang akong size sa waistline. 33.
2: Hello, Kanor. Chape ka.
0: Darling, ako, kana, maklaro na nimo. Ang akong ingon, akong size sa TL, size 9, akong waistline 33.
2: Na, binigay maklaro, chapi, yung kay Kanor.
0: Darling, ang akong ingon, paliti kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: Unya, ang pantalon, size 33.
2: Lagi ka tong chapi, lagi ka. Ayaw na lang, oy. Hindi na ako mong palit. Uli na lang ko. Bye.
0: Darling.
3: The soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabie.

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: Oh, ano man ang pahit mo ni Pal? Daiman baga kipilian ni Dita, puro bagay ni Tuyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ikamakaon o dae.
2: M-O-R for life. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uy, yung babae nga nagpaparas ng taxi. Adulukan ko, be. Uy, ala, nanon ni. Nawala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
1: Din ka, ma'am.
2: Pwede mo kadulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok ng gig ko. May pagnanasa ka sakon?
1: Wala, ma'am. Aga, libog lang ang ulo ko kung di mo gibutang imong inupite.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung si Tuto Kamalag ko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, ginasunlog ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata, itsura ko kuno daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong, pero wagid, mudlo mangyapon akon mata. Gani sang akong pagkabati ni sang Maninoy Wonderlana. Amo ni ang ginbanyos ko sa akong mata. Para nga daw magkipot-kipot man be. Maway pagkinikilabutan ni sa kasimana. Batsagan ko na dayo ng epekto. Sa adlaw-adlaw ka nga pamanyos. Way gani isahan kasimana mo. Nagpirot dayo ng akong mata. Way na siya gamudlo. Amo na gani akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dakugan na ako nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyadong ika-epektibo. Kamuman, manggamit man kamo sa Maninoy Wonderlana. Amula na, madamo gid nga salamat.
1: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!

0: Matay mang kanur, wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bidyuki. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao dai imo kong imbita din sa inyong balay player magbidyuki. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanur, oy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Padabay.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, giangkas na iyang darling.
3: Si darling, dito niya darling. Kailan ko siya darling?
2: Pakara mga draway.
3: Ah, kahamis at paato.
2: Bulaw mang buhok, di iya tong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy. Kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iya lagi tong darling lagi. Makiglagis pa mang anak ko, uy.
3: Dili lagi. Lahir tong giangkas si Mang Kanor.
1: O Kanor, ikarga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Tarunga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Dagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
4: Uy, Mang Kanor! Uy, kani, pangatala ko na ito na eh.
0: Paring Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talig kisikat na kahiga. Mulabay-labay lang kasama. Di na ka man agad.
0: Oh, Tisa, usay. Usay, nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Unsay sabay?
0: Ah, pandamay ni mga tawanan ni.
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Nakashort pa mang gani to.
3: Dili lagi, dito niya darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At kisa, dalili mo to, Mang Kanor.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, darling, wala ko'y giyangkas na liig. Ubay ako ni mo sa'yo kung mamatake mag-jogging ko.
3: Nabalay jogging ang magsakig motor. O niya, nabadyo kayo angkas nga sexy. Ay, Kanor!
1: Kanor, sinood na ilang ipang sorte?
0: Dalili, ako itong igagaw mihit sa kuha. Igagaw lagi na ko to.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi to yung angkas. Dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Abigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to, ha?
0: Agad, darling. Agad, darling. Wala lagi.
1: Agad,
0: darling. Kasi mga tawa na ba na blahay tayo.
5: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

More sa Gabi on MOR, My Only Radio.

0: isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Muntik na ako maging valedictorian.
1: Eh, ba't nasabi mo naman, anak?
0: Eh, kasi kanina sa klase namin, tinuro yung valedictorian. Eh, katabi ko lang.
2: Aba! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man ah. Kung mga sa initan, permi kami nagatrabaho, eh, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose ko sa mga lugar lang nga mainit ang silas ng adaw sa tunga dalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, dari sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Tako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderland na kay ginaplayan ko tani bala para nga masarama na lang nga do kaya itom sa akon kay ti syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Nakuha tani nga lap-up ko. Namig isang epekto kay nga naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagid nga guya ni ho, hasta di sa liog ko. Puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na ganin ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-amerikano ko nuko, nag-istiso ko mo. Ang namin pagkid kay nga ah, kundi naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga dre na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo kong salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gid siya kayo. The best gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds niyo ha.
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oh naman. Kasi laging ders. Or sa magdamag.
7: Easy. Take it slow.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: ha? Mahimo bang ihulagway ni mo sa korte ang naglogos ni mo?
1: Tigawang, isla tangiluan, bugason, ito man, angag pa dyan.
2: Sige, panaway dyan.
0: Panaway!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
4: Easy.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang mukha mo parang Barbie. Barbecue.
2: Out!
3: Maright!
4: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: waitress, dali dibla. Kay na pa ka order ko mo pagyamo ka botaw ano ao, wai ka mo cook?
1: Ay pasensya gid sir. Why nandi kami cook? Miari di Pepsi, pop cola. Kung gusto mo miari man di virgin.
2: Abaw, berte.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am.
6: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Wala maintindihan ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, hello. Ako gali si Rachel, fourth year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan nun aguro. Sa una, bi, kay grabe gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya black, gidya tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo ko kaya sa tiil, kag sa akong kamot. Tapos, nang nabatian ko ang Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akong nga itry ko na kuno. Tigintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na ako mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na gita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na kuko, di ba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kagamanicure, kung wala ka na kuko man? Take less gastos, di ba? So kamo nga mga may mga baog da, kinasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Syempre, more sa magdamag yata yan sa MOR. Ay-

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
3: Tayo

0: Tay! Tay kanon, hatagi kong piso, be!
1: Ay, pagsamok na, bitoy. Kagadali ko, ano akong gibuhat din eh.
0: Oh, ana man jug ka. Kada pangayo na kong piso. Pero may man jug ka magdali.
1: Ay, namay!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo oh, naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: 구글.
1: 구글.
2: 구글더몰.
0: 구글더몰.
3: 그야 그야 바카 gusto niyo namang bilhin itong benta kong jacket 500 lang.
1: Mahal naman. Wala na bang tawad?
3: Patawad. Paulit-ulit na nga ako nagpapatawad. Pero may nangyayari ba? Wala naman. Ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na.
1: Hugotamor.
4: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Nani chuki ko siyang gupit ba?
3: Nagupo ni Mang Kanor.
2: Balik siya sa personal.
3: Tara.
2: Atong dulon.
3: Tara na, dali.
4: Excuse me.
0: Yes. Duha ka beautiful angels.
2: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? Di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. Kung sabi ako ikalagad kaninyo mga beautiful ladies.
2: Mang Kanor, kunang sikat na kaayo ka ba no? Unya, nidako ay muang ulo.
0: Padamay. Ano pasabot ni mo?
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang unta mi nga magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Weh, kanara man di ayo. Sige.
2: Ay, dali.
4: Selfie.
0: Pagkahumot ni mga bayana. Humot siya gani para sa kong darling. Humot kay adlaw.
4: Smile.
2: Pinahag na po, pinahag. Sige.
0: Pinahag pa, pinahag.
2: Sige, sa tunga.
4: Sige, sa tunga, Mang Kanor.
2: Hag.
4: Smile.
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang ikis.
4: Hindi, gano'n pinakis.
2: Sige,
4: gano'n pinakis na po.
0: Pinakis daw. Kani, nahigin na ni masikat na. Makadako ginaigulo.
2: Sige, ikis niya. Selfie tayo na.
4: Sige, hap ha.
2: Go.
4: 1, 2, 3.
2: Bye, Mang Kanor.
4: Bye, Mang Kanor.
2: Salamat kayo, ha.
0: Akong Dazlin. Magpabuang-buang nasag ko. Kinsa to? Kinsa mo? Oy! Kinsa mo?
5: Yaw na ta! Magbuang-buang na pong ka, kinasakpan ka. Nagkiat-kiat na pong ka si mga babae. Napakay na ibawang pa-silpi-silpi, pinahaghag, pa-kiss-kiss pa. Ayaw na ka, Nor! Klaro na kay kasakpan na ka!
0: Pigil ba dyan? Pabuang-buang na lang ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
5: Pabuang-buang yun ka, ha? Boys!
6: Yes, ma'am!
5: Aw, buang naman niya akong bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
6: Dali. Dali.
7: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!
2: He's a

0: Nurse?
1: Yes, Doc?
0: Dinan din aton isa ka pasyente.
1: Ay, Doc, iba pa uli ko na siya, Doc.
0: Kay nga, aman.
1: Di kay Doc, nagiklamo siya naglain, ihamat siya, iba pa uli ko na lang siya, basi bala ano pa karoon na matabo siya, dari sa ospital.
0: Ay, aba, Berte.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check!
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow. Beating my only radio.
6: All the hits back-to-back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Pre, sang mula pa ko bala katisting sang Maninoy Wonderlana, ang bata ko bala, tam-an ka mango, mang-mango, kaya pre.
3: Mango pa sa ima, pre?
2: Ay, gamay na lang. Pero, gimang ko sa pre sang mistraya. 5 plus 5 ko, no? Sabat-sabat ako, pre, 8. Ay,
3: mango, pre.
2: Si, gintestigan ko, pre, siyang Maninoy Wonderlana. Kumagana, manggibla, pre.
3: Kumpektibo?
2: Kumpektibo? Si, sabong, pre. Mangkutan mo sa 5 plus 5, balaan niya na. Pre.
3: Nag-aalam na bata
2: ko? Nag-aalam.
3: Ano, nag-aalam?
2: Nag-aalam, kaya bata ko, pre. Sabong, balaan niya na, pre. 5 plus 5.
3: Ano?
2: Balaan niya na, sabong, pre.
3: Balaan niya na?
2: Oh, sabong, pre. Balaan niya na, 5 plus 5 equals 15. Di alam ka alam, naging, pre. Piktibo, gin man, pre.
3: Piktibo, gin man. Maninoy Wonderlana na.
2: Wala, gin niya, pre, script, ha? Hindi niya scripted.
3: Di ba sige, bayaran ka ba, ya?
2: Wala akong bayaran. Wala bayaran, ya. Di pa nga, mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak yo, ah. De, sorry.
4: Mas agurugin?
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: dong. Pasensya gyud kayo dong, pero ipadakop ta kan sa pulis dong.
1: Ha? Ano naman?
0: Alang, imo mang gikawat ang akong kasing-kasing.
2: Ana.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: paling susu ko. Wag lamang so surrender.
1: M-O-R! Firme na!
2: Ay, tatay ka doon! Itawag kong bayon sa kong classmate!
3: Oh, sa? O na? O sa may mong gihimo, anak?
2: Oh, akong gibunalan sa kuwang shoulder bag!
3: Padamay!
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ari may parot. Ang banila ko no kabalo ni maghambal. Abi ki pamang ko tonta. Parot. Kabal ka maghambal? Ha? Abi sabat. Sabat.
1: Sige. Oh, eh kabalo ko maghambal. Ikaw kabalo ko maglupad. Sabat.
0: Ay bow. Perte.
2: Diba-diba ang saya? Sa natatanging all hits forever! Ready, set, more! My only radio!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kalambi, dyan na ning summer! Ay, kalambi, nagyumalay ko! Na medyo kay maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, adya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Uy, yun na pa. Naitin sa layo. Pagkasiksi. Gusto, udayin ko. Pagpaduol ko dito. Salumon ako ng mga chicks. Pinasummation. Tora, nakita na na kong paaperting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpanool pa ko. Malangoy ko, adya. Magpinapawi ka na lang ko para paspas, adya. Duol ako. Tapsingan ako niyang paaki, arang kahamis. Adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang-tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Panamay, ang akong ugangan man din eh.
3: Basta siya kay katawan ako, ha? Naan yung kay pagnanasan ako. Nagpasalum-salum pa ka.
2: Wala ba, oy? Akong gitanaw ang pinakadindol na perlas silang sa tubig. Pagtinda ko as perlas lagi. Tagawa na kay perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gusto ingon ni mo? Pugita ko?
2: Dili ma, oy. Dili ka kugita. Ang kugita, murag ikaw.
3: Unsa, gusto nyo ka mo salom?
2: Ay, ma.
3: Saluma ng perlas na ako.
2: Help! Help! Help!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Lando, ang nobyo ni Elsa bala. Gwapo gamay. Laway dako.
2: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana, gaantos ko sa sakit sa likod ko do. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kayo daw ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akong siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dayon kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akong likod. Kag akong ginhikap, pati ang akong likod nadula man. Kid nagtauhay na gid akong pamatsagan kag mag-an na gid sa akong nga pag hulag kay way na sakit sa akong likod kag way naman pati ang akong likod. Ganit ako gid ang akong pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amo na. Pwede ka request? Ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuan bala sang My Chemical Romance bala na ng Welcome to the Black Parade.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ple.
3: Tinunto ito ah.

0: kalbo, kumikinang ikaw.
1: What you waiting for?
2: Umagang nakakagana?
3: Wake up!
1: Dito sa All Hits Carrera.
3: Tara na!

0: Sino tay? Padada iko diri og kwarta tay bi. Kaya akong brief ba? Dagana kay buslot.
1: Ay sus, akwanta lang una dak. Akong brief gani diri. Garter na lang ay bilin.
0: Ah, igata tatay kanuroy. Tibak naman imong gusto ron.
1: Ano ka

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya kaysa si Mangkano!

0: damay.
1: Padapet.
0: Ano gina ko pangkuhan ng traffic enforcer nga?
1: Padapet.
0: Hinera mga akong padagan. Huwag man ko nag-over speeding.
1: Ebe, lasensya, lasensya.
0: Ay, sir, Mr. Officer. Sa may violation ako, nga wala man ko nag-over speeding.
1: Oh, wala lagi ka nag-over speeding. Pero nga nung wala man ka nag-helmet. Lasensya na yun.
0: Sir, kanali lang, pwede ba ko mo explain ani? Pwede mo explicar kanali?
1: Balo kang bawal ng walay helmet. Murag wala kang gidisiplina ha. Beh, lisensya.
0: Pandamay, wadyo kong kalusot na. Nadakpan dyan. Sige na lang, sir. Karon, nadakpon pa ko rin mo. Bago ni akong helmet. Baho pa kayong molde, oh. Bago na ko ning palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo. Di pa katol sa aping. Tanaw na itong dakpon pa ko rin mo nga nag-helmet naman ko. Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya, lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po'y violation ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-oy ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahi, jukang ulo. Lisensya, lisensya! Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makay motor. Lisensya, lisensya!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Untoy ah. 26 anyos. Soltero po mo, wife naman asawa. Sadto nag-aantos ako sang kasakit sang akon nga agtangkag sang likod ko. Di kon gabi. Especially kung mga kaagawan bala. Aginhimo ko. Mamlamangkod sa mga bigot ako. Ano mayo nga bulong. Ting ginrekomendara Maninoy Wonderlana. Kag napamatundan ko nga epektibo gid man. Kaysang sige ko pamanyos after mga isa ka semana guro. May mihura gid man. Ang akon nga agtang nagsaylo sa akon likod. Ang akong likod, nagsaylo sa akong nagtang. Tid ako gitang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito
3: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Hugot!
5: Hugot!
6: Hugot!
5: Hugot!
4: Hugot pa more!
2: Hugot pa ma!
7: Bes, ku plastik, basura agad.

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ng sports car nga black na may plate number MOR911. Ma'am, sir, plate number na lang ang bilin sang imo sa lakyan. Salamat!
1: Wow! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, yeah! I wanna shoot, baby! Shoot!
3: Asa naman to akong asawa? Gabi naman. Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uliro. Makatilaw na gitong latos sa kumbayhan na to. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw niyo kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na nato pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastigohon doon tika kagmayo. Sa gawas tika patulogon, ipadulog tika sa iro. Tanawa. Wala ko kaanto sa ning ako kahimtang. Iyaan doon sigang asawahan ka. Tanaw, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Wala na pala ba? Namot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulutin mo ron. Bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Iyan na, musulod na. Iyan na doon. Iyan na.
1: Oh, tenor. Nganong matapamang ka?
3: Darling, may gabiin mo diha. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na! Nag-party-party mi sa kong amiga! Nga naman di ay!
3: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa pa ka kapag nihapon. Ako gandang pagkaon niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Mauna kung gusto sa kong asawa pag uli. Pantay ko pa ha. Nakamikap, nakasiksik kayo. Mauna kung gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay na siko ah. Mas nabing maayo ganit. Di na lang ka muuli dire. Ako pasabot na ako. Dito ka matulog sa imong abega. Siyempre, di ka kauli diri. Monang, okay ras ko ah. Sandi na lang yung kabuli diri.

at rød iniven må bange på. Kino arme på kundanger.